Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mga kapwa! Ito muling nagbabalik si Kuya Nico sa isang bagong segment ng Chika ng Kahapon, kung saan pinag-uusapan natin ang mga usap-usapan, mga kwentuhan ng mga nakaraang panahon ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Ngayon, Merry Christmas at Happy New Year! Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ngayon, pag-uusapan natin ang Paskong Pilipino, kung saan pag-uusapan natin ang mga tradisyon ng mga Pilipino at paano ba sila nagsimula at bakit. Kaya muli, samahan niyo ako para pag-usapan natin ang mga chika ng kahapon. Ano nga ba ang Pasko, mga kapwa? Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko sa Pilipinas ay itinuturing na isa sa pinakamahaba at pinakamasayang selebrasyon sa buong mundo. Nagsisimula ito pagpatak ng Bermants. Ano nga ba ang Bermants? September, October, November, December. Mararamdaman na natin ang diwa ng Pasko. Pagpatak na pagpatak, mga kapwa, August pa lang, 31, pagdating ng September, bang! Makikita mo na ang mga litrato ni Jose Marichan, maririnig ang kanyang mga tugtugin, makikita ang mga parol sa mga bahay at mga tahanan, at makikita na dahan-dahang nagsisimula ang mga Christmas tree at pailaw. Ngunit sa ating mga tradisyon na pang-araw-araw, ano nga ba talaga ang namumukod-tanging tradisyong Pilipino? Kasi tanggapin natin, iba't iba ang pagse-celebrate ng mga Pilipino mula Basko, Batanes hanggang Tawi-Tawi hanggang Hulo. Iba't iba ang ating pagse-celebrate ng Pasko. Pero ang pinaka-namumukod-tanging mga tradisyon or ways to celebrate the Christmas ay pwede nating isummarize sa pito. Una ay ang simbang gabi o misa de gallo. Pangalawa, pagkain ng bibingka, puto bumbong at iba pang mga kakanin pagkatapos ng misa de gallo.

detalyo or pag-trip-trip lang natin. Pangatlo ay ang mga parol, mga pailaw at iba't iba pang mga dekorasyon sa ating mga bahay o sa mga gusali. Pang-apat ay ang Noche Buena. Kainan na naman mga kapwa. Pang-lima ang pamamasko at pagbigay ng aginaldo. Pang-anim ay ang monito-monita at ang pang-pito ay ang media noche. Tara mga kapwa, simulan muna natin sa Simbang Gabi at Misa de Gallo. Mga kapwa, ang Misa de Gallo o ang Simbang Gabi ay nagsimula noong 1587 sa isla ng Luzon, kung saan ang isang prior o yung head ng isang community ng mga Agustinian noong mga panahong iyon ay humingi ng permiso sa Santo Papa para magkaroon ng mga misa sa labas ng simbahan. Dahil sa napakadaming tao na humihiling ng misa at karamihan ng mga taong ito ay mga magsasaka at mangingisda, kung saan sila ay nais na magsimba sa bukang liwayway or doon. Kaya tinawag itong Misa de Gallo. Kasi habang nagmimisa sila, naririnig nila yung mga gallo or mga rooster sa Ingles or tandang sa Pilipino. Ngunit ano ba yung pinaka-essence ng Misa de Gallo o Simbang Gabi? Ito ay 9 days o 9 na araw na pagsisimba bago dumating ang Pasko. Ito ay isang nobina, which is 9, novenario, kung saan ang mga tao ay nagsisimba kasama si Maria habang hinihintay ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Iyon rin ang itinuturo ng Misa de Gallo o Simbang Gabi sa atin sa panahong ito, na habang hinihintay natin ang Pasko, hindi lang tayo magwi-wish, hindi lang tayo hihiling, hindi lang tayo naghihintay sa mga regalo, kung hindi tayo ay naglalakbay na may kasama, na sinasamahan natin si Maria, si Jose sa mundo, sa buhay nating ito habang hinihintay ang pagdating ni Jesus. Ang isa ring napaka-importanteng mensahe o tradisyon ng Misa de Gallo ay ang pagpapaalala sa atin kung sino ba ang mga Maria at Jose sa buhay natin. Pwedeng sila ay mga kamag-anak natin, mga magulang, mga kapatid, kaibigan, o kung kaya mga taong nakikilala natin sa ating pang-araw-araw na buhay, na ang mga taong ito ay naghahanap rin ng tahanan, naghahanap rin ng sense of purpose, or naghahanap rin ng Hesukristo sa buhay nila. Sa ating paglalakbay tuwing Misa de Gallo, lalong-lalo na tuwing Pasko, ang pinaka-importanting kailangan nating alalahanin ay hindi tayo nag-iisa. Dahil hindi tayo nag-iisa, dapat atin ring alalahanin na may mga tao rin sa buhay natin, sa ating mundo, sa ating komunidad, na dapat hindi rin nag-iisa. At yun ang essence ng Simbang Gabi. Na hindi lang siya para sa ating espiritual na adhikain para mas mapalapit sa Diyos, kundi ito ay isang corporal work of mercy. Pagpapaalala na may mga nangangailangan rin sa atin sa mundong ibabaw, na kailangan sa mga panahong iyon ng Pasko or naghihintay sa Pasko ay maging regalo tayo sa ibang tao. Ang ikalawa naman mga kapwa ay ang pagkain ng bibingka at puto bongbong o iba't ibang mga matatamis tuwing Pasko. So ito ay ang lalong-lalo na no mga kapwa. Pagkatapos ng Simbang Gabi, ang tradisyon ay lalabas ka ng simbahan, kakain ka ng mga kakanin, mga malalagkit, katulad ng bibingka, puto bongbong, mga sapin-sapin, kung ano-anong pwedeng kainin. Ano nga ba ang essence naman nito? Ang essence ng pagkain ng bibingka at puto bongbong, mga kapwa, lalong-lalo na pagkatapos ng misa, no, ng Simbang Gabi, Misa de Gallo, ang pinaka-essence nito ay community living. Ang pakikipag-hapag-kainan sa kapwa mo. Mga kapwa, tanong ko sa inyo, kakain ka ba sa harap ng taong hindi mo pinagkakatiwalaan? Hindi. Lalong-lalo na pagkatapos ng misa. Ang pagpapaalala nito sa atin ay tayo ay

isang bayan. Tayo ay isang pamilya. Na pagkatapos mong magsumamba at magbigay puri sa Panginoong Diyos, lalabas ka. Sasamahan mo ang kapwa mo, kakain kayo ng kakanin,

0: Amen.
1: Ai, no to tawa au aronga tai aki o kia kono ngurungu ari muene. Ai, te karangala ki toto korua na te tūpapa. Ai, ki te koe ea. Na taku ki oru where in lai uji ki ua naro te kamuru mo. Awe ka wane ea, maira.
2: Wera ka parara, wera parara e zuko mano. Wera parara e zuko mano na te tangatau awe uji ki Era honi de ya que haru que uire
1: ah tirero tirero
2: ya haru que uire de qua qua ni ra tu itra tra raita pirna ra ta de plywood
1: ah
2: wa
1: praise the lord down
2: praise the lord
1: yeah
2: we are hote obisi mi timu te ro ira re na ira
1: ah
2: te ro ira de de ira e ku kite at patin Rato de opportunity more yogi.
1: I don't know what to do. Tara we di tanga te kalung lung mare koto ti te ono million ni rungo te radio ti ta vino te tue tokoro pa ti mo koto kere me gi hai singinde ki oko te ona apra ka to to e nga ya nga nga nga ta ta ta to ano e do mo no guare me di ti ni to ko ne go ko te me po ro guare me di ja ko ko ane te o no ale mo
2: ta mo ko ta o ora mo ra te me ko ti me te te yo me po bi na te te Tatao e tatu di kukiare ni te matapu ni tatua.
1: Ah, tiri rock.
2: Te matapu ni tatu di ratura. O te mea e... Irotu di ratura o tau e kakite ki te mini e... Te e tanga e o te apare kuni. Ki te koe. Are tatu e kamatake kwa haraka ai. Piu piu o mai

0: buruk ya. Aduh, ani ngau kutui korong kute anga tau aja ro aju te ara ari kita tu kita memu kare te tubu kita tu kato tu kari roti pasi di kato tu. Ia nanti tu tu buang ngau kita raku ya. Mita ora itu tu ara kui reja. To tatu ichi tanga te tiri kare tatu i reka te ina ora te tatu tatu ora itu tu rite tai. Tarau kai nangaru te vairu iti tu ato no te meti tanga te korong korong mene kaki te toki koto kato te tu mana ko mo kai me te sorry tau ina te tu pemi ko te mana ko nangaru kui ara mai ro te tu mana ko te ia te tu tu a te tai tau ina te tu a korong me te me koto kato to kia ta ko tu tu ni e ko tau ina te tu i tokoro wa korong ai te uki te te tu tu te ta na tu tu ya tatu iroto ni te ni yo e no ni tatu e parani tatatu parani parani tatu e ka no tatu kirutu ti ni yo e te tau sini matai chi karo me tak kare kara iroto to tatu ora e ka mono ko lai tatu e ka oki mai yesu ti ra
1: amen
0: okay trai e di tatatu o parani mi ti o tatatu a ko e na ringa ti ya ma pu e ka tupu ti mana ko no matu ko riro matu e ya e tatu rai to tatu i ti tanga ta kuki ai ni i ti tatu Betul itu yang ngang. Tiada aku pegang di meja kita. Iti yau pai nuai wa oke. Nara. Karena di roti di reo. Karena tatu di reo enua manue. Never too late.
1: Yes.
0: Ya. Mana kau sih ya? Mana kau kakak dia tu dia kita tu kata tu. Nanti aku kita tahu itu tuar aku. Nung mau di sini tu. Nung mau di ini dia. Kau pilih aku dia. Iti tengah tak kuat. Iti kita mau ratu taratu. Eravian ratu. Ya ka. You know. Ada tayra ka tutu ta tu tie grunga tarte umana ko ka ka de tie kya ko ki ki te me ta tu ka to to ri tra de me ma te ru te ko ni ki ya no me te ta ke ta ta o ta ki te me ro ko e ka ro mo re tra chu na ke wo ro ma sa te ro ko ro mo ni tra chu ki ko tu ka to to ra e ma ro ti de ta lu ni te mo ki ta tu ka to ka ra mo ki ti ri o ki ri ri i me ti no te ya na ai ti ri i me na te nga puturu Mena te ajuo, tera ke, kia oko tai tato I roto I te misia. E ato mona ko? Amen.
1: Amen. Amen e tau ino te tukarawa.
0: Ya.
1: Ia mau ino ni te rato, thank you e te omutu I koto e. Ere mene ki runga te rato, te harongo mai e mau ino ni te rato. Pa te ome pōpinga te oto tato oranga. E, te otara nia no tato kuki are nia. Ya. Ke sini ana tato to tato tua. Ya. Ya. Otro tato te tai ki te tai.
0: Ya.
1: Ira tato e te ki gumu. E gare tato e rapera. Ano rapera ora tato tato tura e taro taro to taro taro mai. Ya. Taro taro to taro taro mai. E imen e rati tai e to tami no te to di imen.
0: Ya.
1: O ti e o kawinga, o ti e o ngututupa e I e a tanga I e ni rutu I ti e tuata. O te mea, o ti e uki, e a koki te tatu ti e uki. O haiki o atu I ti e uki ki mua te kite I ti e o technology ya.
0: Ya.
1: Ti e o papa o uko. Koi, mua ti e paho e technology, ti e faunu ne, e atu te paho ere. Hare o kum. Kepuru mati yau mereka merah atau kumpul lagi elem kita kaya ni elem yang tanu di Eropa.
0: Aye, agar aku itu yang mana aku kita tahu kita terendik kau ya, the technology. Tak kumpul lagi I wa itu yang mata itu yang ni yuk, evolu orang mata itu itu yang aku akan kembali ke rumah itu kau ya, dia mata itu yang ni. Elem ia itu tayra, dia kau ya kerana ni kau ya, nak aku ke ada ia ada kau ya tu tuan orang itu technology. Arre, akar mo mai kuiti ya. No to tatu itang darai. Na te tai pupogi. No te oke te tutu ni te pipiria. Ah, where's the Bible? Ah, ino te ria me ro ke ti ngai te pipiria. Te ta na ui mai kia koe. Papa, do you want the Bible? How do we? Oh, I've got the Bible in there. You go and get it. No, kala mai ni ke koe. No, just give me your phone. Hello, e mo no mai mai.

0: te paho e ko tu ne te kara ni ni ni ni ni to te ni ne ta pa ho ni ka te ru to ta yet e strale ya te utra ni e ma ro ma pa ya e strale e union ya ki ri ki ru te ta mo ma e kai ni ko ya e ma to ki te utra ni e ro te kai ma E jire ta o green ka tu giro spinners ah spinners e silo bin e pitru tu giro tu ta o dia nga unia ne te kale ke a me kai ko di ko ma awaro to ubo ah ta ra ni ko ni ka awaro to ubo me ka kai ko di ta o ma fruit ere tri ma Mitä ni rovat na ti to ti guni e mirin. E ta tu e u e ta no ti ba u mirin e e e po ki mirin. E ri na na tu ti te ro e rock mirin da.
1: Ja. Mirin po ki.
0: Mirin po ki. Me kite ko di paho e po oye lua ya kwe diye te o paho rile ya kwe ki khai ya kwe ki uru e u eha diye o manga wuka toto di ice cream kare kwe mite ki te kai tkangale te tote ya e kai kare to o eha po e ngang ya diye o manga wuka toto Me ta ho kopsi ga ere ko me te u grot e no na ti ta ta. Me ga ga ti ice cream ti ba ho e ke ke e u te ta i ro te ha ore la na. O te yo pa ho wa do ya ho ki sai. E tra ho to ke u nu ko te te va ya re re ki ra i ta ho yu no ti a me. I ta ma u i te la. Tra ta re no u. Ja,
1: men
0: ni te vaiver. Ja, men ni te vaiver. Ja. Du kan ju ha ugi mer det. Och tar några
1: där
0: mamma och tar ni tia tot. Tia rata tia tot ti tu vaiver. Ja. Ja, ju nu ta tot tia te vaiver. Te vaiver i tama o ti Ya, cara garo itu saya waktu tahun itu tu ya kata ya.
1: Jadi.
0: Berapa tu dia tu dia kita ni. Ira itu awal beratun. Nanti ya kata dia dia. Hari kau ini hilang orang pamu ko. Eh tahun itu tu.
1: Amin, amin.
0: Kau temui dia tu. Tahun itu tu. Eh, itu aku kita kita tu ni. Eh, berapa tu? Tu vitamin ya. To vitamin ka inori gru tu to ko baba vitamin A e vitamin B e vitamin D gru tu to ko gru tu tu ti makine e asma ya
1: ha po
0: ko te vitamin e ti inor pakar e gru tu to ko baba vitamin A e vitamin B e vitamin D e jire de merini nu ir nu gru tu ya ko E o vitamin C. É, o dia ele tá ele é ratiqueira tá tudo dia o vitamin que anda. Dia de o vitamin ele não ele que coisa anan, é.
1: Ah.
0: Dia o anan é dia que que coisa de dia o venia tá tudo outra nem tá no teto. É. Ah. Dia o ele me grande mal. Me vai ele com chuva coisa de Me kore ka rose paka paka u ko te u ya.